E sa kita un des nanggu dating o bisa beduri sa salamong. Ya bata bisa abe ang magita tingung sa beduria. Mama nung katlaga ng mga tasuyo. Mendo mendo mata mendo tiyemal dunemu may otre duma dunemi yun umang.

Yeah, what's up? Yung saati ko Rocky. Hindi at yung ChatGPT kita masya sa buo sa itaw masya liye mea. ChatGPT kita sa ninki vakansi geef je zenuwen de kans om de continuous stroom van stresshormonen zoals cortisol